Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi. Re tsana ko extension 4, ko lesedi. A re gaisa rotlhe majitali di medi. Rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi. Le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a kgona metshameko. A re gaisa rotlhe le fa go kwala diteko. E ne e le mmabontle wa tlhotlhwana Naledi. Le mo kopelong o ne a kgatlhana Naledi. Fa go twe talente go ne go tewa ene. Re le ditsala tsa gagwe gape re le difene. Fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi, re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi. A lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi. Ra ipotsa gore na re go eng ka Naledi. Go bueng ga gagwe o ne a apara jersey. Le fa go le letsatsi sethitho se ela metsi. A sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele. Fa re kwala lekwalo lwa bosupa ne a seo. Ra kwala, ra fetsa, Naledi a seo. Sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi. Naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi. Naledi.

Banna baba bedi ba ka go Fox Phatsimo November 3, 2021. Monna yo tsereng o paka skaptin. Borogo jwa gagwe le shete ka metla di clean. Fa a go dumedisa o atolola letsogo ene le mosadi wa gagwe banna ba le mmogo. Monna yo sa tsayang o reka take away. Fa a batla go ja gantsi he has to pay. O ikaparela yala mo go ga uhi. Gape o tla mona ana le masego Whitney kana gape. Monna yo tsereng lwapeng fa a chaisa o berekela bana ka thata ke malaisa ga se motho le gona phetelela ebile o lemogile tsala tse di maswe o siile monna yo sa tsayang o retsa manong o itshelela hela gape ga ana ditlhong o lalanageng masigo a tlhomagane fa ba mmoka bo mmata ba reke legwane monna yo tsereng ke monna tota le mafoko a gagwe a monate fa a tlotla monna yo sa tsayang gantsi go apala go tlatsa kgetsi ya gagwe e ntswa a bapala.